0: Antra faako.
1: Ɛmo ni ho. Ai wo so mu ko papa no. Ɛna papa ni sɛ. Afi sɛ mo invite me a mekɔ.
2: Yes. Okay. Ɛna oba akoka sɛ. Nenene onko anko.
1: Nenene onko anko.
2: Ɛna wo sɛ. Meso mekɔ,
1: meso mekɔ.
2: Na wani won si mu ko.
1: Na wani won si mu ko. Anadwo

0: fenya mena ochoso
1: ochoso
0: osi oyo mu a omo hwe na kitwa fo na omo hwe no wo hu omo omo hu no sa o hwe nyame abede adena o bi a hwe nyame no wo hu no na de o hwe nyame hu no oyeyim
1: dabi
0: na me yeyim
1: dabi
0: aje wo opani awo ye nti na nyame men bani kuto le timi titi ene yakopo
1: je yes
0: sa uchi benyame na uja ni awaye nyina na kache wadi se radie ku me mabo fo me mfo so ne memla tu
1: cheme
0: na cheme wa kwia
1: e
0: wadi yo kwa fose obetu
1: amen amen
0: sugwa wadi so
1: yes
0: obetu
1: amen
0: she wadi kwa
1: yes
0: she wadi kwa
1: na
0: amen she wadi kwa na kabe de
1: amen
0: and you do say she wadi kwa na kabe me Oni beto.
1: Now
0: grab. Order forward di ame.
1: Now

0: nyina mu abakan
1: anya nuo kata fo ngogba gbanto
0: sani pe na no pe ye ka ne ho asem
1: amaye anti nya gromilende
0: one na ye ka se o wa hon boni si tu mi
1: ye tami gogrobo akpo nsele gogofo
0: wu enu nti osayare o yare si tu mi
1: akpo nsele to oji ai dagbe
0: enu nti o nyane ayu ewufo sanso o wu nso esu tu mi
1: anu amakukula titre ala bana akpo nsele kuji
0: enti sam mami a oyare
1: nyori ke no doleme
0: ah onya yare san
1: aye ma wu yodo
0: ne na no pe mi pese mi ka ne ho asem
1: ye unti nyama jiba magbo
0: bible se na nipo bebre achiri yesu so
1: bibra ba amaha wo kata wo pokra le yesu
0: nipo bebre ah wa achiri yesu so a
1: ye amo so gole yesu jitai
0: wugiri se hwanem ne hwanem ena edi na chi bebre san
1: amaka mo view ike unto kosa ba wo je yuma so
0: kwa ta ta hwanem ne hwanem na edi na chi bebre san
1: amaka maka wo unto kwa a wo so gole yesu nti na
0: ba ka ba kwepe hwanem sa ena mu gidi se o mu di yesu e chi bebre san
2: Masempa FM
0: ayare fo
1: dono ho wo le yesu yuma
0: why be you ena edi na chi yes wona wonim so what you mean no to me here no market say no wodi na chi yes why be you
1: papa nsele yesu nti ka esi kata wo le yesu yuma
0: yes okay asa oh nipa mi nipa na di yesu achi bible say nipa bebre
1: bibla
0: ba wo show one odi na chi no ebi ni madwen ni sen
1: amu la yesu ntire
0: e ma wo ya ma enso edi na chi
1: amu yo hia na di no achi wo la yesu yo ma
0: mafra wo yare edi na chi
1: the view jeto
0: e ma de wo ma wo yare enso di na chi
1: ye nyoro ko view e ko jeto
0: wona wo dwuma ye basa edi na chi
1: amu yo fa do gbere kata o je yesu yo ma
0: wona wo hia ni nsam mu abebre edi na chi
1: amu yo pakran di cho yesu bo la
0: yo bubu afu e binu aswa won edi na chi
1: amu yo abusa kwa gbala leta no la yesu yo ma
0: e binu su di na chi a
1: amaru ho le yuma
0: enye bibi enti na odi nachi
1: manye na nakata oja yuma
0: ohu se nipa ne ko yura na mu su di nachi
1: oha yokpa ba mo yi kwe oho oja yuma
0: ebinum su di nachi a
1: amaru ho preru
0: osisi se
1: wo fata me
0: ngama wo ka fa no ho na enye no kre
2: asempa fm
1: yesu nti menya
0: do eni ba be she
1: yita yo afa fa pekru yum
0: ebinum su e wo dom ni mu a
1: amaru ho la amaha wo mi
0: wo ye yesu busia ni
1: wonye yesu fofo mato
0: na wo pese wo chere nipa ni nyina se oh where me uncle where me uncle me brother neo
1: what the boy yana mo anya ba ame toganye tore nye nyu na nye nyame
0: but wona wo di na chi bebre ni nyina mu
1: amo wo kata je yesu yomi
0: bible say mami bi wo ha
1: di blaba nyoro ala lo to
0: na owo issue
1: ya anya ala le di atale
0: ha na jen
1: na na fura da susu
0: na bible chere de ha nu
1: ye bi brother goma nu ike fura
0: na osi mami ne mo je tu ni sa 12 years
1: aba ofu to tore nyoro man ti kwa ka fo wi ever
0: enya
1: mato
0: na waye di obetimi bia
1: awo de siara
0: na bible said
1: di brother na
0: wa bre wa doctor fo nsa no
1: akpafu le doctor wo sima
0: se wo yare na cha
1: na jeto e body die
0: wo bre
1: akpafu
0: obi aba obekire onedro
1: na mele sala va bo na chikara
0: fi no doctor we wa ha
1: what's your doctor lele gam
0: ene jai abrofu doctor edro de udi echi a obehu
1: o da si yefu pa koji nti
0: mini papa bi wa ha
1: majesi ntwara le tapo
0: ni mu we wa ha
1: majesi amai
0: edi se nipa ni nime rade a
1: itana mama majesi
0: ari e pa ku na oyare
1: no odor kama le ji
0: obechi sa
1: e chacha gahu
0: eno ana obi catch
2: a asempa fm
1: amara gratikare ke no mu ola
0: nu o si edro ne da ko no mbe se enkron
1: night time you know what it gets ya sick is it goes ya sick
0: but after 2 hours be na o konumbi
1: aba gapo po fama gbe jibe na
0: ni what it gets it won't mean na isan say so time na o numedro no
1: matalo to go cha what it gets
0: it ni panity me bread
1: it akpo ba mama
0: the bible say wa bread wa doctor fonsa
1: o ba no re akpo fula doctor osimo
0: wa bread wa doctor fonsa
1: akpo fula doctor osimo
0: it may be true na o konum dido edro a ya she ebibidro a ya sha
1: garo mona bia no atike yo ozi dalani
0: a yesen nom ne be ma wonan nakwa
1: wo be na nu iku wafo ajojoy
0: so wo do won hene kro e kwa duro na no a wo hu se duro yi apro
1: aro na party kes akobati kam to afafa
0: esi mi woni na nom
1: wo be we mi nku na no iku
0: so won hene kuta won hene
1: do won wati ko na no
0: na nom
1: ni
0: na wan nom ade na pro ni nyina agu yam guna
1: kanu nu papa mo kata lo doma
0: nsu onani da so ye oya
1: ke wa forma aga
0: nsu tini da so ye oya
1: o taga no
0: lo bi abake so de bi edru we papa bi obi wa hatatashi
1: na marofa ko bo anya tonyela ye anonto
0: afeni e dia kochechi usisi
1: ka over brelo waliji
0: adevechi na usisi nyina ro
1: kasie mu akako wali kata wali
0: itimi bre
2: asempa fm
1: kefura amagbotosi
0: nka kan so bi yare a
1: nyate fo na meto
0: ya no person pray eje ne kra
1: ya yo agbe
0: inte mane bre
1: ena ba tefu
0: na bible say mami we wa bre wa doctor fonsa
1: di bra ba nyoru e kefura doctor si
0: na de hadwe ni se
1: ka eke ga wuji
0: nyebe se
1: di bra ba na
0: instead of getting better
1: are benu akoto yo
0: han she grew worse
1: muhammad jojo
0: se kan ho beto no
1: abenu akoto yo
0: ya no kwa
1: odo ye ji ko yimu no
0: ena dako
1: ke gbereka
0: oti yesu nka
1: o se yesu nko
0: oti de owo tumi ne nka
1: asa me isi ma usala la nko
0: ti enka se
1: asa nko bena
0: obi abo no amane afa yesu kristo timi ade nyina ye ho
1: amade do genetu yesu iketa wo no kata anti
0: na o ye na dwen se obefa na chi
1: ye owe be ya to ama ma magbe
0: wa hwehwe no
1: ya di yesu
0: na ode ne nsa ka na
1: ye ha ya das
0: no jidi se so de ne nsa ka na
1: ye be ye kwose be ne ye das nti kwa
0: ne ho be ye ne den
1: ya kwonse
0: ade na bible se
1: no kata bible
0: akwa na jin se
1: awo susu be na
0: obe fa na chi
1: ya to amagbe wo
0: saint ni se
1: agwa me nyoba na
0: oba mo je tu ni sa
1: America of the Dolentina man.
0: Ewo Israel for Abakosem.
1: Le Israel for Nyajodjomi.
0: Anyone among Mremuno.
1: Pray over the economy.
0: Se Ubu in Sakra.
2: Asempa FM.
1: Dora Gotoite. Untima ko.
0: Akonya obetinasun.
1: Ziji na noi.
0: Obi intinasubi.
1: America ma zimaji no.
0: Uhunte.
1: Ala bo untima ko.
0: Ese wodi uhusie.
1: Ejibe na agberuku.
0: Eye nansun no.
1: Abanke come
0: through. Ansa na wapie.
1: Afi na togo.
0: Na wedi enye se obu ni nsa nansun.
1: Aye menye ba do dola gboto ha
0: yare moje shegu
1: aje doyi kanya
0: 12 years
1: afa wie va
0: inte di obu ni san ho ntia
1: na ye ba amake do go onti ma ko
0: we de ne ho nti kra
1: ka amake to gavod
0: mu ka so pie eko nipem
1: maje bu wa do gora ma
0: mo inte nyese bia ho nam fem na yare
1: menye ba je doro ntira ma ko
0: wo abrabo mu nso no wato no pa ji
1: agbeno no ma han o nye o kwefugba
0: se oba nipem a
1: na gbona madomi
0: e so timi

0: me baba
1: zinyanyon
0: ujidi aje won kwa
1: wo hose ahwo lagba
0: me baba
1: zinyanyon
0: ujidi ayede aje won kwa
1: wo hose ahwo lagba
0: nya hoden
1: ponusa
0: nya yarisa
1: podoyoyo
0: anope me baba ema
1: ndie zinyamtu
0: onyame babare ma
1: mauvimtu
0: ujidi anye won kwa
1: wo hose ahwo lagba
0: nya hoden
1: ponusa
0: nya yarisa
1: podoyoyo
0: bibia esi wo kwan bia
1: no le sere kenya mo kanu no wi
0: ye be bom pai
1: mi gboda gbeto gara
0: ko nya me nchen a
1: na mi ma wo
0: kwan me nko ne nchen se de wako bosum nchen
1: magai ma wo kwa ba le na yi atrogbo no
0: se wako bosum nchen a
1: na yi vo du alo trogbo
0: ya na bosum no o she edan kitu abi
1: akoba tromai alo ko vi
0: na bosum fo no ono so wo dan
1: ka atroto han iha no ho mama
0: se wo ka se wo twen a
1: na bi alala
0: ba age se wo twen
1: na yi boy ka ja alala
0: se wo kai wo de no
1: wo ma lo ku to uji po
0: wo che ka kra ana wa nche bebre wa nche bebre ti na obo hu se
2: asempa fm
0: wo yi sa do na wo so wo so noma na ma wo hu se bi bi koso
1: akọ beta tro to ma lo komi anoga koko aro hu na nyabe na na chi
0: owa na we pi na be ka che se no hu se oye nyankuma de ama o
1: na ba ko afa gbo nyaro no na po ba ye na no no
0: na asa ko obabia na wa imanani aye hu ti se de wa ye bize
1: na ba ko anku kran ano na no na po ba eto
0: nti oba na ka se na na se bra na oye ma sho
1: na ba ko ba to gbe ba ko ka oji ka
0: be ko no akoto adie tantan bi aye di moja ye ho tantan na wakase fa akoko ti ye jai sa no man uma ye nyai de aba ne nchen obi enyina ntem emaye
1: atrotoma na no wog abro ama egbo mi vai
0: obi enyina ntem maye
1: amarka ma chitra do manami
0: woni ma de krontia
1: anya no itai
0: oye neja
1: ala ba anya mi ofofu
0: internet ye sori se e bompa ya
1: itagbe na mi

0: ese
1: ni bi onu gangaga
0: ama ya mamu
1: eye ma wena mi
0: ama mo ni jie wie paye
1: wenu opo jitu at
0: onyami opese wenu ji
1: maudi ba na ko jitu
0: isa no pe eye abusa no
1: aya ta bia no
0: ma abusa ne no makese
1: bia onu gangaga wo ma
0: no ma e ba wonse ma ba wonse we
2: asaba fe
0: na dia ma
1: na bia onu gai kna kwa kwa ba a eye mawo
0: pa asu mama yin na yemfa ye gidi enhye.